0: Adult Foster Care. Nou asire konfor pou chak fami nou sevi. Pou sa yo ki bezwen plis asistans, nou ofri servis transportasyon. Nou gen moun kalifiye ki pou vin bo swen la kayo.
1: Brockton Home Healthcare Agency.
2: Depi ou goute nou tou vin kliyan Se rezultat sa wap jen lò manje nan Delish Caribbean Restaurant Ou jen nou te di a Delish Caribbean Restaurant Yon restaurant ayisyen nan lakou Florida Kote manje yo prepare nan bon kondisyon Manje ki gen bon gou Ki mette lande yo, cuisine kreyol Te koute ki, legume,

0: Johnson Saint-Til. Koti ba nou gen la, na pon plezi nou nan THMZ, na pon plezi nou sou forum. Animata bay de toa blag, ap chofe de toa lot animata ba yo. Nan ki ba kot nou te, nan ki ba le tan te.
1: Lucien!
0: E go vina wa e koze l'Etat. L'Etat. Mem kwe gi pa tap fe bay sa, e pousse yo.